0: Piyong chun kere wear kwaro.
1: Piyong chun kere wear kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela. Ah, iloko kalupe ngayon.
0: Iti

0: diana bu bat dina tim li ne ciol ko ñu waan de bela be ba kay ñu ko non aya ma di ni wi
1: E.T. Winyo or radio. Yum yet get a weird quarrel.
2: Marme Pacho.
1: E.T. Winyo or radio.

bunyo wewe yomu chuyanda. Were bunyo dono yomu yakova. Were bunyo wewe yomu chuyanda. Were bunyo dono yomu chuyanda. Wansi mabandu wangu wili loko loko ikungu. Wande yen wandu wewe wewe kumpuny. Ano bunyo wu wangu wili bunyo wabatina. Wande yen wandu wewe wewe kumpuny. Nipo nyume uwa meri unyum unyum titi. Kana mekono mo inu tiara idoki bangwa. Wole wo nyoni aman kanyomu nyapotiri. Lejaku yelo koni daori nyual tutwa. Pekono mungi uni ura.

0: kara yiri le lolo ka teki ni ore ti kar me nyual kere ya ba ye mie mamura ana penyo jwaro keng ba o keng di de gero leng o keng te o lu koma ma jwara ana penye adwoda iye la nono kara re yini nyoma kara no re mo ne dojo ane ati na me nyual le mora maru ke ti pito o keng ko cha nyo bale na me bale yi to ti keng ka kwil ado e kore ba ye cha pek ai te gi ra ge o ba bola ti mo ho a cho kana chen wi ati kena Bala we so ma ya moria mo lumi tejo.
1: Kami yenu mi udah ni. Nye ko biru te ko bika weha wora lim nye hani. Mana ne no join tu tuan. Ko wora pen ngwa raki odi. Ma nye ha onu o ko me yimele lu ene ne ri wenya ko ni. Anye ha karama chwe chwe kwene kunu biru da kera da. Oke ki jo mi to tino. Nyo cha nyo yin, yin yin kome giri yo yon Chwari pe yele, shim dang ye dog yin A cho wan ni kan, o keng a kare dog shim o keng ngon en nengir wae Kadwo che cheni, wao ke cheni, kadwo che doga Wao ke doga, karama che chwe kwene ma nye ha tuo para Para nega gira koba, kum kape a beko tino A ma nye ha kaya beru kwele shin a cho raj Mi cho be koma dede, kenga pute do ataro, kenga lila loki yelong Adwa ke pe wa ke wi chero yel bete pere pere pere o dino koba choma dina gwena ko ma nye ga ti pero ma chuer ga du ko dang ka chuer du dang kon wiki kare ma ni chon ni no na dana ha

abiro. Ama eno ko pe yare kero pali pulu ngoro. Bon ti amo ye chamo veri wogi. Idiere eno ko be mi ater matin me bu. Ujoni koran bagam kerbo atali option en chega chegani. Mama wori option ni koma ate u yer pala me ram pia ko mi ke. Apali pulu ngi wogi. Kore bonu nuari mi te duoki gocho on mo mi a jelo an ko bijuare ha mi na jelo an ko bijuare ni kore dieru no kene na be chobe bergina rasho ama en tawde ha bijje a jori wori te duoki gomji nu ko e ki charo ni ngo jara chel dudu mi a deggo ha mati ni porra.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Wani ko chahirni. Anyo pehleng dahamona birukere maloya.

Gani ya bir ka ko kai luwar liyaru. Ah. Kuma mani ko da ko da ko yi ne a. Me ni ra ko da mai.

0: Sport Radio.
1: Akiratek picho tuara wekyo.
2: Cho awo la girake kenu tia don tuara do pura gini.
1: Ai doi beruning.
2: Tek picho tuara wekyo cho cho la girake kenu tia don tuara do pura gini.
1: Palabo ewe. E maha be otu moko rabu unukoba.
2: Woy boy obina gina mi yo ponya mi yo bod yo lago. Lago rame pote akaye nena mamot.
1: Unu obiru ni ngoba unu me gina un.
2: Nara tek pichim. Unu obiru ni ngoba unu me gina un. Kawat penyo pio, pio muere nyuagi kaineno. Dogo maru chikola ko ba para rio ye tio liliki ke tie kereo.
1: Ah waru no me. Boy we.
2: Imo ha be otu mo ko rabu uno ko. Eno. Wey boy obino de no mi opunya mi obodio lago. Lago rome pote a kaineno momot. No, I better than you. I didn't end up with that. I'm on it. And I wore a match. I wore a corner boy to my mint. That he couldn't. I wore a bit of yet. I can't end up with a little one about Johnny Lavo or Loja, Joya Daru. Ben Mumot, I'm here to the year. I don't know. Don't die, Lavo Gamon. Bonapio Chamel, like in a cow, Judy. I tell you. Era ka ojo ye pe mero pia bero ko ni o pe o wo da chi mu pe ke no en jo ju te ko bi cha me lengo era ka ojo ye te ko bo pio cha me lengo o pio dog tu ngu ke ja man tu ka ni ni chi mu nu o wi ju ana be no ne no ba dan yi ni ni wa e ka nu o mo ri dan yi ra li ra e mi di cham ke ni ka ti ni ka ni te ko ku ni ka de ri mi chi ana daga la ga ye go kona chok jamini wori e kwan na ga pechu remo chame la ra dog neri kara ya o pe ku no te ya na pe o ya e ku na do ma ku ma ku ma kara mana dog tu ku ne do mira dog tu ma to ta dan ku ti ate gire ramo da te da ko yo boy we e duro moro ko lo ga cha ni ma je une ye nyo Edura me okolo acha ni wanwa ye ye jalo piwe no ba Pala boy we Edura me okolo acha ni tununi ye Edura me okolo acha ni wanwa ye ye jalo piwe no ba Unu okong me ngoba unu megena koba Ngara te pichem ko wot peyo piyo Piyo muodo nyuagi kaineno Dogo maru chikola ko ba para rio ye tio lili ki ki tio ike de yot. Ah. No piyo no berebe. Chai warro uno, pe luon tato fiyo. Luon tato ere bi nen kom wode ba. Wano mweji ye o luon tato ye to tero peyo piyo o piyo simo ye ye o nuo lili ki. Iwa ingo abe di ma lu nuo tako. Kubu piyo kanba nyuru di niye nubo piyo kanya teko wore te rude nyomu nuru di niye nunga okiri nubo mea wore tanye kuya te niye nubo piyo kwe te peda ya atwal kote mugu peda ngu atwali o piyo poro mulo peda mulo atwale yego liliki Come here, George. You're a judge in Guinea, Patty Rudy. Babe, get a take picture. Awake, put your jaw or lagira. If you don't hear, don't want to do poor Guinea. Aya, come in here, dear. Long, Michael Bomo, were tanked. My carapio to me, Rudy. Chenke la boma tango mini, rulare boma tango mini, ba rudi na ne komini, umine chela ken. Ciao, kello. yo bile nyago bulo da mure ni we yo ya ai kon no wurte ci go mar ko ci kol o bi o bere ti na do ma bora bora da ka ya ya no no ka chwera mi o du o bi o bere ti na na ni o kire a tene da na na na anyo al poran wo ni ru di mo no ade na ko man beru ci em mar ta na yo Imaro tamo tamme chulo tire weng, tamo chulo tamo nino. Ane na neno piyo pini nyago bulo damo do ni weng. Piyo ya ikonda wurte chuko marpo chikol. O piyo dugi kuna dunga bura bura deka nena yiga nuna kachwera miyo duj. O piyo bera tina nangyo kire. Atene. Dangana naga nyual pura nuo niru di moro mwati na kuman peru chem. Ah, manda oti manano. Jaxé luom bomo tanké debo Chenké la bomo malamo mini Rolare bomo malaro mini baduru ni ande ko mini o mino chalaké Ay nena Kel kere pigayé Ena yé do ngat wéru ti joba Chenké gara piyo mata ko mini Rolare gara piyo mata ko mini ba che menene ko mini Bere kono mono rudi ena meo kwe dani kondu ochu nye chien Aya Kare kare kare pige Oya Eno Anari eno noka winyo chotu Atene Doka bere eno noka winyo morgu Omi ya choni ta Iyin kai mongo dogi to balabok chime na neke kono damiri jiki mono Neno ka yale kare piyo miyo yaba Neno mo Anari eno noka neno ka yaw yaw
0: E.T. Winyo All Radio E.T. Winyo All Radio E.T. Winyo All Radio

0: kana buke pat bina tim li ne chol ko mi wante bela be pa ka in ko aya ma di ni bi
1: Old radio.

ni apeyo. Akong dari, eka yo yo mre ya kota ma peyo ni apeyo. Ingo. Yo peyo ye, ni nga ka ni kofono ke chi ajimi, wani e, ni o.

0: kwalo mire to ngama ngia yini ka do go kala mara puri no mire to ngama ngia yini wa ro go kala mara puri no mire to ngama ngia yini ka mo ti ngi kala mara lo nga mi ka do wa ngama a wi di je ka yo na
1: ore ni
0: mo uno di ni ni mi ro uno ga ni mani ko ku jan mi uno wi
2: bela we
0: ani ko ku jan la

dino binu iwa pe yum boto dongba o dong kwalo chende jwari yam pe yono shemba cheno te dero cheno te wuru mayo binu lora lora yami me monta binu yimere ye yami me otinu kuji binu yima yima ha yoni wano chweka kuno chene niye bono mum neno Corruption.

dengue, min boy, min Latina, min boy, min Latina, min boy, min Latina, min loco, min Latina, hey. An ki kuma be kama ogde tonu loko anan wale koma mani diya wien ki koma tema yeme kama charan polie kare chiane. Ulo waka wini ano mama ni ka ukeru wet loge wye achuli wachi neno madiyan. An bana no mama ni kuma nedu war ki silipa kankanya ano kama mani war diya wien ki wa mama ta rubi nyik chiyan ki kena diya wien ko. Mano bale wye ma konye pe. Ane ano mama ni ka go lipstick doge doge bokcha dog wini mon makilone ke dinge dinge. An bana nermo mama ni ka nirpiyar ki den makwa ya wir mama makilone wayu.

ana wini karmo logo og malaba kono he mero logo wade ko logo yani mo logo wan ke gelele wen ber banya wan mana wini dagno bola ten ya wil pigi pigi win la cho wir pigi pigi mak lone onda wet ko logo de malaba ke mata ke ba malaba kono gena mamane kono wini pe chiere ba ana ko er ko logo logo po chi chani malaba logo ko er logo ana wade ko logo logo chani le yara kanu logo ko er mana wini cho o la re wen barari o beru ngi nyati antum chelbe da hoto ana timu logo ne ning ka ku man me ko logo gen mamane malaba kono ana wet pa ye ngato mo bin ka ye lu ya ki logo mi.